0: Magkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw kay sa gisam tadaw kelima jam kesiam gisam jam kepada misod ke Swabon. Lobby agumu kepoilaan. Lobby agumu pemulihisan.

0: kena kita kamera kita kabun engine lah.
1: Gimana? Oh boy, iya oh boy. Oso nang gimat ko ngayon tawan ba ino ko?
0: Iri nang kikupiyo. Oso nang nak ko ngayon tawan na ba ino kyo?
1: Oh iri nang oso nang dam gisombat sa depan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kupiyo. Oh engine lah. Harap pagawatan ko piyo ko rogyat mengilah di ko ngayon tawan di dak ada katilan.
1: Is no maka susah internet pun handphone boy.
0: Iya susah.
1: Meteorologi Malaysia kah?
0: Malas aku nak ilah, aku dah malas aku nak menginterview cinta.
1: Malas, oh malas. No pemegi nongol no pada radio, kau ngingawe tem. Harapun degari.
0: Tapi kia.
1: Iya harapun degari kepelan kau.
0: Lupa tangan kau.

Wapi sana na zaman, may nintimahan ko pulang busa tiruputan ko ngayong ayatawan mo ang takatada o bayna. O pa naman ang tulang kasiyam taong 2002 na pa naman ang pinalabos man tadi tida ko pisan mangingitong taong Malaysia matikiti dapat watas panungkoy ng sagit kaya. Matikiti watas at kini nga ukasaban may na sa sadapan negita tuwang maninggarod niya pa itong us idagumu kinayanan kaya. Lina subasa kawas taruna padam isa darja Celsius. Lina subasa siriba duna padam duo darja Celsius. Ingka nagi matagiti dua tasa tambunan tenam negi nabawan kya. Tambunan tenam negi nabawan meninggarud mia pay tongus isa duo nakainan agumukinainan nagi tabi nai. Lina subasa kawas taruna padam duo darja Celsius. Lina subasa siriba duna padam duo darja Celsius. Karena pihak rebutan kau ngoyong ya tawan mantak tidak ubai nak. Pada mana tulan ke Siam tahun 2002 pada mana? Kelabus mantai tidak kopisan mengingintong tan Malaysia mantai kita dapat watas panong kau yang sakit. Alasan sana kanod kapailan am negi kapasarahan. Apun si kau tua kalau dat mian pai dahai hiti dar radio Kenya FM. At malawis mga naman sining manta di Esa Subin hiti kapakupusan ko ang burus poisil kadalihuay dyan dito ang nagirida ribaw pamusarahan kaya nga FM ko hoy aramay ba?

Abang Nati Man Kumpulan Musati Gatang Dagatang Mantak Tadau Baina Pada Manam Tulan Ka Siam Tahun 2002 Pada Manam Pinalabus Mantah Diti Daka Tinanan Pemarunan Gata Sabah Taika LIJS Ya Mantak Diti Pulut Taika Susu Gata Ki Gatang Da Tuwalu Ringgit Tuwalu Na Pada Turutusin Sekilogram Kepingan Gerit Kaisa Ki Gatang Da Lima Ringgit Dua Na Pada Isa Tusin Sekilogram Kepingan grade ke 2 kigatang da 4 ringgit telu na padam siam tusin sa kilogram. Gatakan talan grade ke 1 kigatang da 4 ringgit siam na padam 6 tusin sa kilogram. Antalan grade ke 2 kigatang da 4 ringgit ha padam 4 tusin sa kilogram. Gata sikarat kigatang da 1 ringgit 2 na padam isa tusin sa kilogram. Sugata kago tapi naik kong awik ya. Matak di ti pulut teka susugata kikitang dat walau ringgit walau na padam turutusin sa kilogram. Kapingan grade kaisa kikitang dat lima ringgit dua na padam isa tusin sa kilogram. Kapingan grade ka dua kikitang dat apat ringgit talu na padam siam tusin sa kilogram. Agatang antalan grade kaisa kikitang dat apat ringgit siam na padam enam tusin sa kilogram. Antalan grade ke 2 kikatang dat 4 ringgit ha pada 4 tusin sa kilogram gata sikarap kikatang dat 1 ringgit 2 na pada 1 tusin sa kilogram hingga nabi agatang negata mantak kata dao bainak ya ha pada manam tulan ka siam tahun 2002 na pada manam pinalabus manta diti dakotinanan pemurunan gata sabah taika LIJS alansan nakanud ka pailan nagi ka pasarahan lalabi pa yala di mamumutong negata ya poin ko rapat at nabay na tapinay ay sa kanta at umayano ko ay sa kanta nakapamutong na pananghiti do atas sa kaniya okay au elan na watas sa paping na ikaw atas sa suway kaya to abay na tigya timpo-timpo bay na ti rumasam tay ka angulo ka barasat murut kaya angulo tay ka rumasam kaya mantat ba di jam kalima kasuab gisam dat bay na ti marunda runtay ka masamra sama hitig ya yung kura pa nga sigaw toko kumadami na mangun rejiki nga wila kaya tabi na eh kada ko pimpapal kaya at siwa siwatan ko dat papalamu si tipasan naramit ko mantadi aman kan salam Malaysia madani kumadika di jajirin assalamualaikum waalaikumsalam kapisan ang andat paparlan karaja hinad konti mantado kutid kampung baginda kaningaw tadaw Malaysia alansan na paguntakaw kasaridat abarkatan tingalig mantada taminamangon kasiya kasaban iti awalingan mamasan tadaw kasaban kumadensanan may kinangaw Megali Asikin i Ingkong Brandon Lee i Johan Iradin kada ku olingai kota kampung Kiporing. Ia majikan alasan ceria kasari kasia. Kumadika dijajirin, ponsikau kini kasia. Ponsikau ni kumadika amankan. Amarga kutipasan naramit ko mantadi Elvia sama Iparan. Hello, kasiya kapisanan ka sa bantanaw ko talo. Dijajirin di Jiao oh boy kasiya. Kapisanan na paparlan ka raja, mempay nagi jur teknik kini FM hebat siok niya. Hello, hello, insanan mga kikinangaw. Kina FM, ano kabar kasiya kapisanan na mamarmit tanaw Malaysia. Kumada insanan kasiya kakal alidas. Kakal at pangingis kasarin mempay gingis di amis. Pampus tempo sigaw dat pasan-pasan di pinatahak mantada tamay kinangaw am nagi kambulutan ikakal dat makinangaw di kini FM manigit tadaw ay kaslimahan marasa tamalayo dusun murut migal di Arni Majanon sila Fangon adi Marcela adi Uji Marcela kakanarumbay Floria Jontan Elin Kumabong Runang Skim Tomane Salampiang bulutan ka, kal pahingampus ka siya. Pahing kukura ko yan dat tawanan hindi kayo, hindi na pa nga mendung garimis mangundang ka siya. Ang sigaw, DJ Jirin, ratis sabahan asampin membaras murut kan ka siya. Ang sigaw, nagidat info, babasa senang. Sining-sining dito ka senang ka siya. Ang sinang na papalan ka raja, kakal pengingis ka sari. Good bless ka siya. Kung sigaw, kumadika, Elvia Samay Paran.

Mamahalitit isa kapailan kaya karat ditit. Pahimaganan ka johanan na mamain bol dar kap mala maya siaran na kini FM kasi ya. Baginda Village Football Club niya pay Sakodong, Shadow Village. Papanjor ka johanan na mamain bol piala Dato Azman Haji Ruslan. Bayan bagian PGRSP isa walukusong kaningaw. Harat pahimaganan ditik ya. Kaya ka johanan ditik. Andak na tapadam siyam, gisam doon hapad. Selena na dato at doon tadaw, kaya kapadam siyam ay managi doon hapad tulan ka siyam dito. Taon doon na ribo, doon hapad naman am. Katimpun na jam ko walang kasaban, gisam marikita jam ko lima sa sadapan. Kaya na pangaitid, padang bola si pagkampung Baginda, kaya. Yan pa'y panganjor, Baginda Village Football Club and Shadow Village. Masiko, kumadi kayo. Kakal, may paidahe iti da Radio KNFM. Makinaupan sining Peter Ginso, taika Peter Hosia. Kada ko pa'y hadaam nagi libre dijuk. Sagit-sagit to, no kupusan, KNFM. Kuhoy, aramay mo, jam ko siyam. Talo na ba dam 6 minute kasaban? Ay, KNFM, kuhoy, aramay ba?

0: Kenino FM.
1: Kana biasa ning mantan di S Willy pina mantan di Brenda Londoh pinirubahan minagawit pipusan. Mana pagulo din orang tau sining mantan di Saplin Rasiman pina mantan di Kadijah Muhalib sepira tiginawo. Lagi Luis Ganggoy. Tamalot no kain sado. Tantan da kayo ralaban na tasuh kiyo. Kasuaban bayi nak harot tembalot minagidoto. Minandra labo gitu pinay. Jam ko habot 6 menit kasaban. Arti pasan kyo. Pasan na remit ko man tadi Andong Junis Lem. Hello, kapisa lang kasaban. Tabi tadaw ko talo, tabi tadaw Malaysia. Om tabi pibasan lagi kya DJ kasiyo. Masabot rumah sama om Dumaro niti dahay DJ ka ba? Om kirim salam no po kumatayin sa nantamulot kina FM DJ. Om iri-iri na rapulan ko. Dabay no, punsi ko DJ ka. Punsi ko na yung kumadika. At tabi na Andong Junis Lime. Kumadika di papanood sa sakayan, timbo niti. Tantan papanood sa sakayan, kyo. Jam ko pa, 2 minute kasaban. Sining manta di JM Poye. Kaos ginawa ko. Velvet dedet, lumadika. Kini FM, kuhay armay ba?
2: Seba. Sorong ko, pikirawan kita di pagulo.

Ito mo lang po, sining matadi kimon. Ako ko na kayo lang ginawa no. Akala rumasam kaya. Diyan ka pa na misa, 2 na pa na 2 minute ka sabad.

0: Kinangaw ko Silambahan, Moros, Luzon. Kinangaw FM.
1: Kinangaw FM. Karangahan may frequency siyang pudang apat titik turun liga first. Kinangaw FM.
2: Aduh, gampos na kapiyati. Ah, tumulot na dumantad pa dit ka sa lopo. Kanag hindi ka sumapaw. Masalag na laway ka sumuang, oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, IC, surat baranak, sigil-sigil nungay, darap yun, awiton.
3: Angga, ngayon takawin na.
2: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ano, taliban lang din, no?
3: Inga, panuhuan mo daliw.
2: Panuhuan dat nuno, andas no daam. Koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit, all you done. Sikapay, mandali toko. Ito ang ilot babarangay do di.
3: Ina, ilot icebox, babon?
2: Aduh, yati. Magya, babo ilot icebox. Kanaw, mandali toko. Ngala pa yung di.
3: Ina, ilot taso.
2: Kukuha na pala taso.
4: Yunus, mangkat kampung dan giloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kasalimbahan, dan beras dusun. Kuruhai, aromai, bo.

0: Bodi lohudih bodi ratu koro iswang do balata.
1: Oh, baba. Naka. Ku olumis na di warung no bay na kia o kumu na bandira so kili-kili po.
0: Yuri na gibolisa. Soro po gimaharo po mandat pengin lumis kopi hodot mamaramitat iti tadaw Malaysia at bay no lisa.
1: Yuri na gibo.
0: Kabisa nang andi kayo nga dua. Gumaria.
1: Ay, mantad. Pwede sa do, akito. Ako na labon dira po sa rili warung no.
0: Alumis na kakita ng warung no, Angela.
1: Punsikaw na igu, Maria.
0: Bah, hiri ka po damat dat papasawit ako nga witi bandira. Dam, no, ino man no igu, Maria.
1: Ah, minum ako wa ito sa kita, mati Angela.
0: Ano, gima?
1: Laso ko piyata daw, bay no, bo.
0: Muwag no, di ko piyata sa gitkyo. Nga, sanang no ba kayo? Kontok dot. Alasu dot by Nokia, Igu Maria.
1: Oh, stopot.
0: Eh, Lisa.
1: Oy, nakuro. Ano kuro tumigalit? Pain sambalik lahu di bandera no.
0: Ano, nanggutis so Igu Maria.
1: Oh, di panangwanan no.
0: Alala. Lisa, intan, nakutid asalan.
1: Kabayrol to kuman. Ma'am, akan kasabab no dot Rosian to ko dot viral mo ti Angela. Nga, iti na isa kamantad lang to ko, mamantang di ti Jalur Gemilang.
0: Eh, ho, no kyo, Igu Maria, nasipag na kita, no. Ho, no kayo kyo, Igu Maria, di kita, mamarami to ko, di ti Tadaw Malaysia. Kailo ka no, kamayang Tadaw Malaysia, Lisa.
1: Aduh, kano video aka, Angela.
0: Kailo ako bo?
1: Tadaw Malaysia, di ti na po nga, Tadaw, hinunggo Sabah, om Sarawak, miniabong miyapay do tanam Melayu. O mino nuridong pagun Malaysia di taon 1963.
0: Atuh, ku
1: na yo.
0: Tepat ba kay Igu Maria?
1: Tepat mar.
0: O tepat bagi ya?
1: Nakyo.
0: Malaysia ng buti nga hara tulun mantan bagi sesuai kawasanan tinaro om ketubayaan. Haro Malayu, Sina, India, Iban, Kadazan, Bidayu. Ye, om ako mapusuhay.
1: Eh, nagi ba? Om bagi sesuai nagi otakan nun kay Igu Maria.
0: Oh, kanon usun. Kakawag. Mamilisah na po ang taka no, no number 1 kyo.
1: Memang lagi ka Angela. Isay o orhiyan na makan.
0: Ano ba kayo? Iti warong ko nga, tikita daw, magisusuway tulong di korikot. Magisusuway tinaro, tumor, patumbayan, ang kobasanan. Nga isanan nga milad mirikaw iso midya kyo.
1: Hihiri, nakasanangan to kaw. Masih, misampuro hindi pamagunan Malaysia kyo.
0: O topot iri Igu Maria. Sumano, haro kita kuntulon hitid warung dit awyalo kopi tutun nga. Milo, hit mo gibaboro sam haro nagi dit kopi ang balut.
1: Na,
0: nagi.
1: Ili, no, kumayon dat pisang puruan, akan ko no, itimpun kamamuramitan tadaw kabangsaan, tay ka tadaw Malaysia no. No, nga pisang puruan diti, kasasari gompion, amun sayon takaw, id kaposyon takaw, tikit tadaw.
0: Eh, nga Igu Maria, may galit suway, no, di kumulakan bay na okito ko. At o isa nan nga asibok na da telepon media sosyal nga widoy song pori-pori miyampay do gadget yo.
1: O tapot ka piyari disa nga auto ko mila papasala da teknoloji tamad. Teknoloji milad paparumbak om papain sadu da tulun. Nga teknoloji nagi milad papisa da tulun.
0: Dengi ma, pengkurag ya Igu Maria.
1: Nakulong na ya ka Angela.
0: Ya Angela.
1: Agunon ta kau di media sosial mentok min singgilo karetet kau basanan suai. Miagal dota kanon, sinding, om tunion, mantan pagun suai. Min singgilo boros om tinaro dia lo.
0: Oh, kamu yun na po. Telepon nga milo nagi kosili dot kakamot dit po pisang puro.
1: Oh, tapat Lisa.
0: Ma'am,
1: hila na po, idisikulan nga o insanan susumikul mantat magisusway tinaro. Samano dat miyado yolo nga aw alayd kaguli kawago yolo miyang balut. Sabab pisuayan tinaro om katumbayaan akon ko sabab aw yolo milo kapirati. Yaho sabagi mangingya muhang dat koy lo yolo mamantang dat pisuayan.
0: Ande.
1: Kyo ko yo.
0: Anaro. Cara mahdi Igu Maria.
1: Mapilala ada Igu Maria bo.
0: Ako pisingin lo. Nanuan ko
1: na cara
0: mahdi bay na Lisa.
1: Eh, ngayon ho nga kusuro nagimegal di loboy Igu Maria. O ponsel ta ko muna rin mo pisoyan. O makakal mo mili montok misong puro.
2: Eh, akak, Igo Maria.
0: No, nakuro.
2: Pasunang na diti bandira ako, intangay pa doho.
0: Uroy, okay, nagyano, Lisa. Aw, na ditagal oros yan dot viral.
2: Ado, anak, hindi ako, Angela.
0: Eh, hari isa pa na, aw, naman, say.
2: Eh, nabakawago.
0: Tapat na po nga. Auto ko, po nakapigambar. Ay, may pwede tayo dyan. May pwede tayo dyan.
2: Nakaunubis na marong di ang Angela.
0: O doy, talutak mo na tigi makyo. Ingin na yung boy.
2: Ingin ko na yung boy.
0: Kano. Pigambar po.
3: Katobian mamaramit tadaw Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ano makinangaw sining-sining dusun tangalubis. Kakal makinangaw siang na pada mapat titik turu megahertz.
1: Nga ba yung sining narong ototo na din sining matali Judge Harry pinapatan di Clarice Anastasios. Kupusan sa igisama ang paguli din narong ototo sining matali Salanin Mian Pitong Kiyadan minagwitatan Benete Jam Kabirmis 4 at panama 6 minit kasaban iti da kanan takaw kya. Ako may nda titita ko na di pampad-pampad kya dat kaslimahan boros doson kin FM. Tanabay na tanaw ko talo kapiyan na titita po naman ang tulang kasiyam taon doon na ribo doon na po naman ang. Musiyo to akal ko na at may paidahay manda pa ni jam ka ng kasaban isam na rete timpo dat bay nati alansan na harapakago timpo di kayo mga malod dahay. Wag yun ako kaslimbahan boras susun kina FM pagayaman takaw monsoy. Osan ra DJ Izal. Ito na jam ka purumrotang ng oro saboy ra jam ka talo ramay. Siguro mga tabi na ikaw, tingayadan ko kayo dua sining misos at sining matadiki dun F. Benedict. Na sindua, nako sindual ginawa ko. Nag-iisining matadi Francis Landong, adat kampung. Masaya sigara, daharabaras ko dito kapi, ano kontakso ang ginawa di kayo kaya. Armato pasan-pasan di anak lambus tabi na ikaw. Kaya haramato boros-boros su di Tokopi natulid sa ikatingkasa di Itnoruan kaya nakasindol ginaw na kayo nakasindol na pumusaran na kayo nakatabak na pumusaran na kayo makiyang po na kumatad po podgaram gisam timpurulo kaya haramagin manakiyano sinding tadaw bay na kan ka timpo da tapagiran na sinding kaya haramagiyano ko sinding anada ko timpo arikata tadaw ko nam am nagi tadaw ko turog ya am kabisa na nga tumakanta nga daw kumadi ko di masa-masa makanta nga daw tim politik ya tay kahara it mumbal lagi dat mangarib-ngarib ya mangarib-ngarib tay ka magansak-gansak tay kahara mga las-las nagi suduan kya di magapoy-gapoy kya. Teka hari itinalanan man tadi panahan kaya ulong piadat masam-rasam nga ko tabay kasari ginawa dat binangay intang dat kabun kaya tabinay apeng korpo kumadi ko di mamamutong nagata tabinay siyaw ako pi sanungat kawayan natawan tadaw bay na tabay na pag ginawa ang gata nga da kayo timpo dat konarangan na tadaw bay na tabinay kaya miyampay dat puro paganakan. Miyampay nagitang anak am naging malahing kya. Papalan ka rajay suang natulay kay tatay kay labus at walay. Iganatadan. May ka da kayo burusay at suang natulay da kayo. Tay ka idlabus at walay da kayo kya. May data alantibungan na tuwag. Para itang mungkal-mungkal piyasaw. Ilinapak-linapak ka piyasaw kya. Tay kay harmato iparing dit minan pinlapakay nga. Ay, so, no, ay, aw, no, gunaan kaya. Manda kayo pimpuhuwayan, manda kayo tutunay, tayo ka pataman na kayo hirip patatapan na rin namas. Tayo ka labangan na kayo, sigara di kaligagan kaya, tayo ka ikapigis kaya. Sabihin ko nga wik, ya. May ito ko na tamangay kalidasan takaw. Tamangay ito ko kalidasan na tinan, katingaligan tinan. Ano po ka tinansan na rin nga at tinanag itulong suway kaya papahibak sa sakad yung tantan na kayo. Tay ka it kumadi ko di it mamanaw gakad. Pagulod at sumaborang tay ka it mambusas sa datralan. Mambutas sa talnalun. Tanda kayo at kawayan na talnalun. Tay ka akarita kaya. Pamuloy tarat na binay mayada kayo na tangyaday. Arata ko na kawili akago tay ka kanata kayo na sarha kaya. May na pangurumbak na pamusaran ang ginawa kaya itangaraat. Amunoy ta sanang may takaw na ang gama tay ka may takaw na da siliha sa bagay isa asunsuyan kadapit takaw da kayong garitan kaya tay ka kagambat takaw dat imanimanan takaw manikitikid da pamusarahan takaw kaya tay ka sa bagay isa nagyat lipantayan tayo dan takaw dulo may pantay dat mamagampot dat iman imanan takaw. Bama kapisla tago da timpo-timpo da bantal yang pay da DJ Jirin taika DJ J. Isam kapi selat kago minggu da bantal. Salam Malaysia Madani. Dok badamat. Assalamualaikum.

Onopoyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir noro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio konakawang raja raupis aktiviti ami kapio raja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yuhin ang isangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang ang kuliamos Rafael ami kapio buk nu upis mayon. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu konapa kuling ra risiko penyakit kaika ambal activity nu kapiahan nu inan.